Nyamia yawe kele. Eh jabusia me so so be me betena se akopem se. No nine baba bia me sorry so sa no. Ntie didi.